ngai nalingaki ta yo nafunda yo mamu inutile nafunda yo nakamati obe filme ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka.